0: Barbecue, bare farin ciki, saki da dadin ɗanɗano.
1: Kaganta nan, karo na 16 kenan take bibiyar bidiyon girke-girken nan. Ta dakata, ta koma baya, kawai sai kaga kuma ta dakata, ta sake kuma maimaitawa. To amma dai babu damuwa, tunda da Airtel Smart Connect mai matukar sauri take amfani, mai dauke da data mara iyaka da ake iya hadawa da kowace irin na'ura. Ko da kuwa wutar batirin ya mutu, akwai madadi da za a iya amfani da ita na tsawon awa 6 kawai a ci gaba da rayuwa babu tangarda. Hanzarta ka samu Airtel 5G Smart Connect a yau akan naira 25,000 kacal. Ziyarci shagon Airtel mafi kusa ko a kira lambar kyauta 0911 000 000 domin samun taka a yau.
2: Airtel.

0: ga bikin aure yake ya karato kin kammala duk shirye-shiryen ki ne
1: to alhamdulillah na kusa dai amma dai akwai abu ɗaya da har yanzu yake damuna
0: me kenan
1: to ina son na yi wa ƴata kyautar bunkwana na musamman abubuwan da za ta rika amfani da su yayin fara sabuwar rayuwar gidanta na tanadi duk abubuwan da za ta bukata kawai ina bukatar wata ɗaya a warware komai amma kuma ba zan iya daga ranar auren ba